0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Anya ti dag dati ng tagsakit ti magin bago ka na cleansing anya ti ramdam mo tagsakit ti magin mo
7: ang ubi ti kwado tatoy sakit ti pagpagkit tatoy pakidney tapos tatoy ruso
6: ruso
7: to ina ti buna ka nagastrict acid ti hospital
6: ti hospital anya ti hospital na nagtik tayo
7: na admita ti lamot
6: manungal daw
7: 7 days
6: tapos nagpunta ka dito sa clinic sa Bayonic anya tata anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
7: Mayatin.
6: Mayatin. Awan na titig sa kiteri, sikit mo.
7: Awan ito.
6: Rosok mo. Nairuan mo ti, bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
7: Pwinto.
6: Ado-ado ti, nairuan mo ti, pati liver mo, no?
7: Pwinto.
6: Diyan balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo.
7: Ado.
6: Ada pa yung nairuan. Diyan balay niyo, na pati liver na.
7: Pwinto.
6: Ado pa yung?
7: Pasit lang, doctor.
6: Pasit lang. Taga sino, taga Lamot?
7: Taga Lamot ito.
6: Lamot, ti Pogona?
7: Pwinto.
6: Ano ti kumplito pangaral mo? Bert?
7: Bert Garang Ihabawi.
6: Meron mga pangalan. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa ng iman ng ipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
6: po, birthday na happy. Magpasalamat kay Apo Diyos.
7: Salamat kay Apo. Tatatong na instrumento ng nangagas kanya yung pati sa gubami.
1: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show.

magandang morning po sa ating lahat. It's 8:19. Hello to everybody out there. Good morning to you. And today is Wednesday, September 2, 2026. And dahil nga po, bare months na po natin mga kapatid, start na po ng ating countdown. Biruin nyo yun, mag-i-start na tayo magbilang before Christmas. Yes, it's 114 days before Christmas. Napakabilis po, ano? And hello to everybody na may birth month po ng September. Happy, happy birth month to you. Ayan, I know some or will be celebrating their birthday this month. Oh, medyo marami-rami kayo, ha? Kagabi nga, ay kahapon, nag-celebrate na rin yung sa akong kakilala. May magsa-celebrate ulit mamaya. Sunod-sunod ba talaga kayo? Kawawa naman yung atay namin. Sharing lang. Sinasabi ko na nga ba. Minsan kahit gusto mong wag magpakita sa kanila, hindi pwede dala, hanapin ka nila. Tapos sila pang magagalit sa'yo. Oh, mayroon na ba kayong mga kaibigan na ganyan? Oo. Hindi pwede, hindi ka pumunta. Magigigil sila. Lalo na kung wala kang valid reason. Kailangan ng valid reason eh. Para talaga hindi ka makapunta. Kasi kung wala kang valid reason, hindi sila papayag. Oh, nagkaroon na ba kayo ng mga kaibigan na ganyan? Mga paladesisyon sa buhay. Pero anyway, kahit naman ganun, eh, syempre hindi rin natin sila matapon. Lalo na kung matagal na talaga sila nating kaibigan. And alam nyo yun, totoo sila sa atin. And tanggap nila lahat ng ganap mo sa buhay. May mga kaibigan tayong ganyan, ano. And meron din naman yun. Iba't ibang klase din talaga ang friend. Sobrang dami. May sobra magkakaiba ng karakteristik. Pwede ba yun? Pwede bang iganon sila? Classification. Still, meron din namang isang pagkakapreho. Yun yung talagang may care sila sa'yo. Concern. Ayan. Ay, mabuti na lang meron tayong mga ganyan taong nakapaligid sa atin, ano. For those who want to send their messages and their greetings, bukas pang ating tanggapan para po sa inyo, 09363226700. Muli po, 09363226700. And kung meron po pala kayong nakita na PRC ID dyan po sa may Cebuana, dito po malapit sa Mercury Drug, 24 hours. And dyan din po sa Mercury Drug, baka meron po kayo napansin na lalaglag pong ID. Opo, ito po ay license ID ng isang nurse. Ayan, baka meron lang pong nakakita po sa inyo. Dito nyo na lang po idala sa istasyon. Dito po sa may third floor po, Heritage Building, 314C. O kaya, basta tanungin nyo na lang po dito sa Heritage Building kung saan po yung opisina po ng Suite 97.7. Okay. Again, kung sino man po ang nakakita po ng PRC ID, ID po na nahulog dyan po sa may Cebuana malapit sa 24 hours Mercury Drug, dyan na din po sa may Mercury Drug. Ayan, naway, ipakisoli na lang po dito sa aming istasyon. Thank you so much po. Ayan, sana may nakakita at may nakapulot po sa inyo, okay? Ay pagbigay alam nyo po sa amin o ibalik nyo na lang po dito sa akin. Kami na po ang bahalang magsusoli po sa pinakamay-ari po niya. Thank you so much po. I'll be back. Diyan lamang po kayo. Again, this is your DJ, DJ Barry.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: GTX 500, bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Kawayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: 500.
1: Ako si Junjun.
2: 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang ambisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. ITC. Ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya.

0: ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Kasama pa rin ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar. Sa mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At syempre pa, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan at magkanuuran po tayong lahat mga suking tagapakinig. At magandang pakikinig sa lahat ng abot ngayon sa ating programa. Tatalakay naman po natin ang mga dapat kainin at dapat iwasan dahil naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Sheen that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. At lalong-lalo po mga kaibigan ha, ang DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po maiwasan natin na mascam or mapiki, para legit at original ang FDA approved at epektibo na DTX 500 ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil po sa pharmacy, mga kaibigan, hindi nakakapasok ang mga peke. Kaya para epektibo, sigurado, FDA approved, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil available na ang lahat ng ating mga produkto. Lalong-lalo na po sa mga kabayan natin ha, na meron pong arthritis. O ano ba mga dapat gawin? Yan ang ating pag-uusapan ngayon.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Yes, makaibigan, herbal tips po muna tayo sa mga kabayan po natin na merong arthritis. Alam mo ba na ang pineapple juice ay isang napakainam sa mga kabayan po natin na hirap ng maglakad or maarte ng lumakad because of arthritis? Dahil sa pamamaga ng kasukasuhan. Sa pag-aaral kasi, ang pineapple ay nagtataglay ng bromelain content, isang natural anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit ng mga kasukasuhan. Pero para mas maging epektibo, mas mainam na ang pineapple, kayo talaga mismo ang pipiga. Oh, bibili kayo ng buo, balatan mo siya ng manipis, then after that, ipiga sa malinis na tela or ilagay sa juicer. Kunin ang pure katas, inumin mo na 1 glass morning and evening. Malaking tulong po yan sa mga kabayan natin na meron pong arthritis. Pero makaibigan, kung gusto mong mas epektibo, kailangan iwasan muna ang dahilan kung bakit namamaga. Lalo pag mahilig ka sa lamang loob, mahilig ka sa alak, nako, iwasan po yan ha pag merong arthritis. Kasi mga pro-inflammatory po yan na kapag meron ka ng pamamaga, mas lalo po itong mamamaga at sasakit. At lalong-lalo na ang matataba o mga red meat. Advice talaga ng mga eksperto na iwasan ang mga ito at sabayan sa pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Ang DTX 500 kasi ay may taglay na napakataas na polyphenols na tumutulong pababain ang oxidative stress na nagdadala ng paglala ng arthritis. Yan po sa mga kabayan po natin dyan na hirap ng maglakad. Sa mga kabayan po natin dyan na maarte ng lumakad. At every time makakain ng mga lamang loob, red meat, ay sumasakit ang mga kasukasuhan. Ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C Alkaline na Vitamin C. And ang Alkaline na Vitamin C ay nakita din sa pag-aral na tumutulong itong tanggalin ang sobrang taas na asid sa dugo para hindi na mamaga ang mga kasukasuhan. DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula

0: DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
3: Alam nyo ba na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na ang pagkakaroon ng healthy digestive system ay isa sa kailangan para sa healthy na pangangatawan? Dahil ang strong digestive system ay tumutulong maiwasan ang indigestion. Ang indigestion ang nagdadala ng discomfort sa upper abdomen o itong dyspepsia o heartburn. At ito din ang dahilan sa constipation o hindi mapalabas ng maayos ang dumi sa katawan. At ang heartburn na isang bunga ng indigestion ay nararamdaman ito pagkatapos kumain o pagkatapos uminom ng tubig pagkatapos kumain. At ang mga sintomas ay laging bloated. At ang pakiramdam na parang lagi kang may sakit. Laging pagdighay at itong stress and anxiety. Ano ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang problema sa indigestion? Kita sa pag-aral ng ating mga eksperto na kailangang baguhin ang lifestyle. Iwasan ang mga matataba at mamantika na pagkain. Iwasan ang pag-inom ng maraming tubig pagkatapos kumain. At lalong-lalo na, iwasan din ang pag-inom ng malamig na tubig pagkatapos kumain. Kasi nakita sa mga eksperto na isa sa pinaka-common na ginagawa ng Pinoy ay ang pag-inom ng mga malalamig after kumain na siyang sumisira sa digestive system. Kasi ang ating digestive system nangangailangan ng presence ng heat para ma-enhance ang kanyang function. Ang problema after kumain, imbis na ma-enhance, ang iniinom natin ay malamig na siyang dahilan ng pagkakaroon ng indigestion. At nakita din sa dagdag na pag-aaral na ang regular na pag-ehersisyo ay nakakatulong para mapalakas ang digestive system at maiwasan ang indigestion. At lalong-lalo na kung ikaw ay naninigarilyo at umiinom ng alak, ang bisyong ito ay dapat iwasan kapag meron ka ng indigestion. At lalong-lalo na kung mahilig ka pa sa mga caffeinated na inumin. Tea na may caffeine at caffeinated coffee at mga soft drinks. Advice talaga ng mga eksperto, mga kaibigan, na iwasan muna ang mga ito para matanggal ang indigestion. Actually, mga kaibigan, ang indigestion ang isa sa karaniwang problema na nararamdaman sa karamihan. At ang good news, naiiwasan ito kung nakainom ka araw-araw ng DTX 500. Dahil ang DTX 500 ay nakakatulong itong maiwasan ang indigestion. Ang napakataas kasi na antioxidant na makukuha sa desugared sugar cane ay nakakatulong pababain ang pepsin and gastric secretion and acid production at ulceration. Kaya kung lagi ka na bloated, puno na lagi ang tiyan at wala na laging gana kumain, mag DTX 500 araw-araw. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. At kung kape naman ang iyong hinahanap, mag DTX Coffee Mix. Ang detox coffee na tutulong palakasin ang ating digestive system.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
4: May mataas na uric acid, nasa 8.5 po ang aking uric acid sa aking laboratory. Ako po ay nahihirapan ng maglakad kasi nga po ay namamaga itong aking tuhod, sumasakit, namumula. Kahiligan ko po kasi kumain ng mga laman loob at saka mga seafoods. Narinig ko po itong DTX 500 at aking sinubukan kasama ang kanilang ITC. 2 days lang po ng aking pag-inom. Doon ko po napansin na unti-unti nawawala yung pamamaga, pamumula ng aking tuhod. At saka unti-unti rin pong nawawala yung pananakit hanggang sa tuluyan po siyang nawala. Natuloy-tuloy ko po ng pag-inom ng DTX 500.
5: Dati, mataas ang sugar ko. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
0: DTX 500.
5: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
9: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa anon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
9: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, ang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, DTX 500, health alert.
3: Yes, mga kaibigan, balik tayo sa ating programa, hatid sa atin ng DTX Coffee Mix, ang healthy coffee na bubuo sa araw mo. Dahil po mga kaibigan, ito ay puno sa vitamins, minerals, bioactive compounds, fiber at lalong-lalo na mga kaibigan, ang mga nutrients na magpapasigla ng iyong araw. Alam nyo ba mga kaibigan na ang fiber compound na makuha po natin sa pag-inom ng DTX 500 ay nakakatulong itong maiwasan ang laging pagkagutom. Dahil po mga kaibigan, ang psyllium husk na dinagdag sa DTX 500 ay nagpapalakas ito ng feeling of fullness after eating. Dahil puno ito sa nutrients, hindi ka madaling magutom. Kaya maiwasan natin ang mga pagkain na napakataas sa calories gaya ng mga matatamis na siyang dahilan kung bakit tumataas ang timbang. Ayon pa nga sa isang study na nakita na pinainom ng 10.2 gram of psyllium husk no, before breakfast at tanghalian ay nakakatulong itong maiwasan ang pagkagutom. at ang desire na kumain ng marami. At nakita sa pag-aral na hindi madaling magutom ang mga umiinom ng fibrous na mga inumin, gaya ng DTX 500 dahil sa kanyang psyllium has na ingredients na taglay. Kaya po sumakabayan po natin dyan na laging gutumin. Sumakabayan natin dyan, lagi lang nag-i-snacks. Naku po, makaibigan, baka pagtimbang mo next month, ay mas lalo nang nadadagdagad ang timbang. Mag-DTX Coffee Mix. Every before kumain, bago ka mag-agahan, pagising sa umaga, o magkape ka muna, DTX 500. During bago magtanghalian, kakape ka, DTX 500. Kaibigan, hindi ka makakain ng mas marami kasi busog lagi ang iyong tiyan dahil sa mga nutrients at psyllium has na nandyan sa DTX 500. At napakarami na po ang nagme-message, makaibigan, sa page na ang ganda pala talaga daw ng DTX 500 kasi hindi nga sila laging gutom. Hindi sila gutumin at hindi sila nakakapagmeryenda dahil sa DTX 500. Kaya po sa mga kabayan natin dyan na gustong i-maintain ang healthy na pangangatawan, gustong ma-maintain ang healthy shape ng katawan, mag-DTX Coffee Mix. At ang kagandahan ng DTX Coffee Mix, hindi lang po ang psyllium has ang nandyan. Dinagdagan pa yan ng chia seeds na nakita din sa pag-aaral na isang napakagandang herbal medicine para ma-maintain ang healthy na timbang. Ang kagandahan, andyan pa ang de-sugared sugar cane at lalong lalo na ang ampalaya na tumutulong maiwasan ang diabetes at maiwasan ang pagkasira ng mga selula dahil sa free radicals. Kaya kung naghahanap ka ng healthy coffee, kape na nakakatulong para ma-maintain ang healthy body, ito na ang hanapin mo sa mga butika, DTX Coffee Mix, kasi nagkape ka na, nag-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C Alkaline Vitamin C.
7: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
10: DTX 500, sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
7: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: DTX 500 Health Alert.
3: Balik tayo, mga kaibigan, sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi mahapdi sa tiyan. Ang vitamin C na hindi acidic, na habang pinapalakas ang iyong resistensya, habang pinapalakas ang iyong immune system, pinapalakas din ang mga buto at nakakatulong maiwasan ang acidity, lalong-lalo na sa mga meron ng arthritis. Sa mga kabayan po natin dyan na meron ng gouty arthritis, ito ang vitamin C ang kailangan mo. Mighty C, the Alkaline Vitamin C para sa epektibo na kombinasyon. Sabayan ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Oy, lalong-lalo na ha sa makabayan po natin na hindi nawawalan ng ubo. At kahit ubo na ubo, walang problema na lumalabas. Ako, subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C dahil tumutulong itong palakasin ang baga para mas mabilis matanggal ang mga plema at lalong-lalo na sa mga hindi rin mawala ng sipon. Bahing ng bahing, ito ang Vitamin C ang kailangan mo. Mighty C Alkaline Vitamin C. At sa mga kabayan po natin dyan ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, magandang panunood sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook page, sa ating Facebook Live, sa DTX 500 Luzon. Lalong-lalo na, magandang pakikinig din po sa makabayan po natin na abot ngayon sa ating programa. Dito po, makaibigan, sa Isabela, sa Sweet FM Isabela. At lalong-lalo na, lahat ng mga produkto natin available na sa lahat ng mga pharmacy dito sa Isabela City. At lalong-lalo na dito po sa Bayumbong Radyo natin, available po lahat ng ating product at sa lahat ng mga pharmacy. At lalong-lalo na dito din sa Sulano, available din sa Big Sound Sulano ang ating mga product at sa lahat ng mga pharmacy dito po sa Sulano. Good morning sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa dito sa Magic FM Tugigaraw at Big Sound FM Tugigaraw. Lahat ng mga products natin ay available sa lahat ng mga pharmacy dito sa Tugigaraw. Yan po mga kaibigan ha, na para hindi po tayo mapike, para hindi po tayo mascam sa online na kumakalat ngayon na DTX 500. Actually, ang daming message sa ating page mga kaibigan about fake DTX 500. Kaya po, lagi nating ina-advise na para makasigurado na original o legit yung FDA approved, clinically proven and tested na DTX 500, ay nako, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Puntahan. Kasi po makaibigan, ang mga pharmacy, humihingi kasi yan ng Certificate of Product Registration. At ang mga peke, wala po yan. Wala po yung Certificate of Product Registration. Wala po yung approved sa FDA. Kaya po makaibigan, hindi yan makapasok sa mga pharmacy. Para makasigurado makaibigan na legit, epektibo at clinically proven and tested na ginamit na ng Clinica di Alternativo Clinic for how many years? No? Kagandahan makaibigan sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang gumagawa talaga niyan ay clinic na nag-exist sa matagal na panahon. Ibig sabihin, napakarami na pong user mga kaibigan ng DTX 500. Kaya gusto nilang pikiin kasi alam nila marami nang tumatangkilik dahil sa napakagandang epekto nito. Pero yun yung mga kaibigan ha, no? Sa lahat ng capsule, ito lang ang nag-iisang may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula sa ating katawan. O kahit kayo na mismo ang mag-aral, paano ba magiging healthy? Ang pinakakailangan ng tao ay antioxidant. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na gusto ma-maintain ang healthy na pangangatawan. At lalong-lalo na kung meron ka ng bukol, meron ng pamamaga, meron na pong mga problema, mga maintenance, isabay sa inyong mga maintenance ang DTX 500. One capsule, 3 times a day. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Detox Coffee. DTX Coffee Mix ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programa. Yung nakasama na lang ngayon ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. God bless po sa ating lahat mga kaibigan at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At huwag kalimutang bigyang time ang pag-exercise. lalo-lalo na ang tamang pagkain. Ang pagkain sa mga nutritious na mapagkain, hindi lang puro delicious at sabayan. Sa pag-inom ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
10: DTX 500!
13: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leegsis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
10: DTX 500! Bibili sa mga buti. DTX 500! DTX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka pandama. DTX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang Vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong

0: pag-iinom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugared sugarcane extract. Mayampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
5: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako believe.
6: May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
7: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Calao West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
8: Katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sa pau. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
1: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
1: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
3: Sweet 97.7.
4: This song was brought to you by MX3. Be MX Extraordinary with MX3.

pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hatso?

morning po sa inyong lahat. Ang ating pong oras, 9:48 na po ng umaga, and welcome back to my program, The Wake Up Call. Our favorite song is Kiss Up Mala by River Maya. That song was brought to us by Ramon Sky Park, where every step becomes a beautiful memory among Vals Lechon, Chris Pilechon, and Isabella. Yes, try their lechon. Meron po sila dyan sa may, I think main po nila dyan sa may Ichagi, and branch po nila dito sa may Santiago, dito po sa may Victory, if I'm not mistaken. Yes, try their lechon. Again, welcome po sa ating programa. Welcome back. This is your DJ, DJ Barry. And 9:49 na po ng umaga. Magpapaalam na naman po ako sa ating programa. Napakabilis po ng oras, mga kaibigan. Ganyan lang kabilis ang oras, mga kapatid. Kaya naman, talaga namang susulitin natin ang bawat oras. Okay, susulitin natin ang bawat ganap natin sa buhay. Hindi pa na maglungkot-lungkutan lang tayo. Gumalaw-galaw din tayo. Actually, yun yung masakit na katotohanan. Hindi talaga natin pwedeng tambayan yung kalungkutan. Kailangan natin kumilos. Kailangan natin gumalaw. We need to work. And, you know, kailangan, hindi literal na trabaho yung tinutukoy ko. Kailangan natin trabahuin lahat. So, ang mga bagay-bagay. Kung gusto maging happy, then do it. Gawin mo yung dapat mong gawin. Ganun yun. Hindi kasi pwede talaga. Iaasa na lang natin sa iba, diba? Tapos maghihintay na lang tayo ng oras. Magiging ano din yan. Magiging okay din yan. Dahil kung hindi ka gagalaw, kailan pa yan magiging okay? Diba? Isipin mo yun. Isipin mo yun, diba? Ano mangyayari kung wala kang ginagawa? Hindi naman pwedeng hintayin na lang natin na tawag dito. Hindi natin pwedeng hintayin malaglag na lang sa harap natin ang isang bagay, kaibigan. Don't do that. Okay, magkarinigan po muli tayo bukas sa kaparehong oras at programa tuwing Monday to Thursday. Nyo po ako mapapakinggan, 6 a.m. to 10 a.m. po yan. Again, today is the second day of the month. Second day, mali. Tama pala. Ano ba? And then, today is the second of September. Tama naman tayo, September to today. And the start na nga po ng ating countdown. And 114 days na lang po before Christmas. Diba? Kapak-OA natin. Bibilang na tayo, guys. 114 days before Christmas, mga kaibigan, you know. Napakabilis ng araw talaga. Thank you so much. Mag-ingat po tayo sa maghapon. Again, this is your DJ. We are DJ Barry saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: kakaibo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
5: Ay, naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Vistadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
1: Ang dami naman yan, nakakalula.
0: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Vistadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Vistadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Vistadeco Memorial Homes and Chapel, Vistadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Vistadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Vistadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Vistadeco Rice, Vistadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Vistadeco.
0: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Vistadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagkasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
4: Sa GU

0: isang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kafiko, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot-kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa Fico Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: Fico Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Here we go. It's another hour of today's best.

0: 97.7 FM.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Daet, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa.

0: Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DDX 500, mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Ano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik Pau de Arco Capsule. Maganda talaga.
2: Pa si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
3: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.

0: kalaban.
1: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Eldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for about

0: Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons and cheesy cupcakes at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Disadeco.
0: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Tawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Alindada's Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab niya na.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.

0: laban.
1: Sweet 97.7.
2: DJX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, turin, CGF plus zinc.
6: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Wow!
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, malating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano may marami kang pera kung marami kang arerian, pero ikaw naman ay na may bid source na

0: Manicure ka, kukuha mo lang nalinisan ng manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, this is Vigen Destromax. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, yung salabi nyo, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Bulasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikik at tabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin nyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy nyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katulong nyo, katulong nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong likod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Nilgan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawa rin ng parangal, yung lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata ng ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: And yes, that's BTS with a song called Dynamite, and you're still tuned in here at Sweet 97.7, today's best mix. Of course, together with your kapagarang dos jockey on air, DJ Chin.
1: Hoy! Mali!
0: Mali! Bakit gumagandun siya ngayon?
1: Oh, wait ayan. Na.
0: Oh, ayan, okay na. Oh. Ginawan ko na siya ng paraan, DJ Chino, ha? And it's already, anong oras na ngayon? Dali, hintayin natin. Oh, yun, 1 second na lang. 3:16 on the clock, and that time checks brought to you by Disodeco, tested by time in making lives better. And of course, katulad ng sinabi namin kanina, it's a song from BTS called Dynamite, and that song's brought to you by
1: Bigala Distribution Incorporated.
0: Yes, and
1: Pinko Bank, ang bangkong may puso.
0: Ano magagawin natin?
1: Lutang nga ako, hindi pa nagki-kick in yung wait lang, kaya ko to.
0: Oh, sige, go. Anong gagawin mo? Ang galing-galing. Ang galing ni DJ Chino talaga. Please butter naman daw. Ah, later na lang yung ano, yung mga ibang songs ng BTS kasi
1: parehas din.
0: Oo nga eh.
1: Saan natin ilalag?
0: Hindi ko din alam. Oo, mamaya po yung kanha, yung mga ibang mga songs ng BTS kasi may nag-request dito ng song na Butter. Oh, and unfortunately, dahil kaka-play lang po namin ng song ng BTS na Dynamite, next hour na lang po tayo magpa-play ng another song from BTS.
1: Ba't siya gumagaral,
0: hindi ko din alam eh.
2: Hindi tayo papayag.
0: Oo, dapat maayos. Kailangan okay ang ating audio. Ayan! Ayan, galing mo talaga, DJ Chino.
1: Magagalit na sa akin si Sir Melvin.
0: Hello, DJ Luna pa. Shoutout sabi ni Totti Turingan. Shoutout sa'yo! Hi!
1: Hello, Totti.
0: Ano pa? Ano bang pag-uusapan natin ngayon, DJ Chino? Parang gusto ko itong ano, itong song na to ni Ian Constantino.
1: Oh.
0: Siyempre, hindi yung Chinito, ha? Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay kung kanino niya dinededicate yung Chinito.
1: Ay, may ganyan ba?
0: Oo. Kasi may song dito si Ian Constantino. Pakinggan mo muna. Lakasan ko ba yung monitor natin?
1: Okay lang, okay.
0: Kasi ikaw, pag nag-monitor, sagat talaga yan. Hello po, kamusta kayo guys? Sabi naman dito ni Totti.
1: Okay naman kami, Totti. Hello din kay Lloyd Decano. Ay, parang pamilya, Lloyd Decano.
0: Ako, oo nga, no. Tsaka, nagtaka ako dito, meron tayo ditong pa-countdown.
1: Yes.
0: 114 days before Christmas. Pwede mo rin naman ipasabi
1: kay Manong Ogag.
0: Pero bigla kang naging bula. Ayun, narinig mo yun, no?
1: Bigla
0: daw siyang nawala, parang naging bula. Ano ba kasi yung ano, yung background nitong kanta na to, ano, DJ Chino?
1: Oh, sige. Para maliwanagan kami, kasi
0: yes,
1: di namin masyadong alam.
0: Do you have any background with that song? Or
1: wala.
0: Dun sa kwento nila? Ang Pag-ibig na lang po by Yeng Later. Sure! Sige. Ang Pag-ibig. Ba't parang nakaka-relate ka dun?
1: Ako hindi. Hindi ako nakaka-relate.
0: Sige, bigyan namin kayo ng ano, ng konting background lang. Kasi bakit nga kaya, ang dali kayang magsabi ng babay ang sinasabi ni yung Constantino dito, ano? Eh kasi nga, dati akala niya, ginose siya ni Ryan Bang. Na-ghost ka na ba?
1: Ilang beses na, pero sa akin, okay lang.
0: Kasi?
1: Walang pakialam.
0: Ganun ba?
1: Hindi, kasi
0: hindi, but if my feelings kasi isang tao, di ba? Tapos bigla na lang siyang, alam mo yun?
1: Hindi ako masyadong nag-i-invest kasi minsan, mas gusto ko na, alam mo yun, parang gusto ko patagalin muna, pero never ko ipipilit yung sarili ko.
0: Hindi ka nag-i-invest ng ano?
1: Nang masyadong feelings.
0: Okay. So, ibig sabihin, kahit kunwari, magkausap na kayo, tapos yung alam ninyong meron ng something sa inyo, and then, suddenly, ang mangyayari, bigla na lang, hindi magpapaalam sa'yo, bigla na lang, maglalaho. Sabi ng baba. Kung magabuti pa yung multo, nagpaparamdam, tapos siya bigla na lang hindi nagparamdam.
1: Meron yung ganyan, kasi
0: na para bang nagkautang sa'yo, kaya hindi.
1: Yung sa akin, hindi na siya nagparamdam, kasi he found someone better.
0: May dahilan. ganun. May dahilan naman ang mga bagay-bagay. Mm-mm. Meron ba dito ang comment, kalapastangan na lang po, mas okay din, sabi niya dito. Meron ba dyan?
1: Meron tayo dyan, o.
0: Yeah, sige, sige. We're gonna play that later. Pag-uusapan lang muna natin ito. So, yun na nga ang nangyari, no? Parang medyo, alam mo, na-hurt doon si Yeng sa part na yun. Kasi bigla na lang daw nagbabay. Hindi ba na, hindi siya nagbabay eh.
1: Bigla na wala.
0: Bigla na lang daw nawala si Ryan Bang. Eh, meron na silang parang, you know, mutual understanding.
1: Oh, talaga ba?
0: Mm-mm.
1: So, what happened? Bakit nawala si Ryan Bang?
0: Ang nangyari kasi parang mas naging malinaw ngayon at nai-explain nila kung bakit daw ganun ang nangyari. Si Ryan Bang, plano naman daw talaga niya na manligaw kay Yeng.
1: Oh.
0: Oo, yun nga lang, parang hindi niya naituloy kasi nahihiya siya kay Yeng kasi daw wala pa siyang ganong kita, hindi pa daw siya hindi pa niya afford, parang ganon. Yun ang dahilan. Yun pala, itong si Yeng, meron din naman palang gusto sa kanya.
1: Oh.
0: Hindi sila nagkaaminan pero meron silang mutual understanding.
2: Alam mo,
0: that's it. Uy, si Mabel, oh.
1: Ay, si Ate Mabel.
0: Basahin mo nga yung mga kwan niya.
1: Ay, ang dami nga pala.
0: Mm-mm. Basahin natin. Medyo nag-explain pa kasi kami ngayon. Para meron tayong mga background kemehan. Patulugin niyo po ako.
1: Oh, nasa New Jersey kasi to.
0: Ah, okay.
1: Hello guys. Totga daw.
0: Yun nga yung ibig nating sabihin, Totga. Parang naging the one that got away nila ang isa't isa.
1: Ooh.
0: Kasi diba, recently parang nagkaroon lang si Yeng ng ano niya, ng anniversary concert. 20th anniversary niya yata na concert.
2: Bye-bye.
0: Eh parang nung yatang ano, nagpaparamdam si Ryan Bang sa kanya, yung parang meron silang mutual understanding eh, kasagsagan niya ng kanyang career. Kaya itong si Ryan, syempre medyo nahihiya.
1: Parang somehow, parang may konting insecurity kasi hindi pa sila magka-level. Parang gano'n. O mali siguro yung insecurity, parang hindi pa siya confident.
0: Oo, parang gano'n lang. Parang naisip niya sa sarili niya na hindi siya karapat-dapat for Yeng kasi nga, parang ano, hindi. Sabi nga niya doon sa interview, hindi pa niya afford yung mga, you know, alam mo na.
1: Sa bagay, ganyan din ako minsan.
0: Mm-hmm. Siyempre, alaman naman, di ba? Alaman naman, nakikipag-date ka, tapos singi ka ng pera mo pang date. Nako, wrong naman yun. Which is my point naman talaga doon si Ryan. Ngayon, the question, DJ Chino, is dahil meron na nga tayong background about that, ano, at mga the one that got away nga nila ang isa't isa, kasi nga, pwede naman pala talaga sila before. Yun nga lang, hindi sila nagkaaminan. Yun nga lang, may umatras kasi may mga sarili-sariling dahilan. Ganon. Hindi umamin si Yeng na gusto rin pala niya, kaya umatras itong isa. The question, DJ Chino, here is, ikaw ba, may gusto ka ba sa isang tao? Pag may gusto ka ba sa isang tao, inaamin mo?
1: Depende, siguro ipunin ko muna yung tapang ko. kung kaya na, tapos parang pakikiramdaman mo eh, parang is this the right time para umamin, parang ganyan. So
0: really?
1: Nakadepende din, Pero minsan balangura ako, sinasabi ko kaagad.
0: Sabi mo may gusto ka sa kanya, ganun. O meron ka na bang nakakausap or nakausap before na parang okay naman kayo, magka-vibes kayo, tapos or let's say na magkaibigan na kayo, ganyan, tapos super duper friends na kayo, magka-vibes na kayo, and then napo-fall ka na sa kanya. Meron bang ganun?
1: Meron din.
0: Grabe, ang dami mo namang life experiences.
1: Oo naman. Ganun talaga pagkawig mo si Kim Chu.
0: Kaya kapag alam mo, sa totoo lang, kapag naipalabas yung buhay mo sa MMK, mapapagod yung
1: writer. Mapapagod yung writer din.
0: Mapapagod ang writer at mapapagod yung actor na ano sa'yo, na gaganap na DJ Chino.
1: Oh, ang dami na naganap ka agad, no?
0: Mm-mm, mamimili ka na lang kung sino sa kanila.
1: Siyempre, lalayo pa ba ako, Kim Chu?
0: Sige!
1: Hello, King! O, ano na yung tanong natin?
0: Yun na nga.
1: Nakalimutan ko bigla yung tanong. Ano ba naman to?
0: Oo, aamin ka ba? Ganon.
1: Aamin ka ba kaagad?
0: Oo. Kasi, mahirap naman, baka mangyari rin sa'yo yung mga ganun, diba? Na gusto niyo naman pala yung isa't isa. Kumbaga parang, gusto mo siya, gusto ka niya, yun nga lang, hindi kayo makaamin sa isa't isa. Hindi niyo alam na hindi mo alam na gusto ka niya, hindi niya alam na gusto mo siya.
1: Na-try ko nga yan. Umamin ako, pero chat lang. Parang sinabi ko, I like you. Parang gano'n.
0: Eh, umamin ka naman pala.
1: Umamin din ako.
0: Walang pagsisisi yun.
1: Wala. Kasi, pinagandaan ko na yun kasi kaya hindi man niya ako magustuhan or magustuhan niya ako. Ready ako.
0: Tama. Tsaka, at least, i-reject ka man or hindi, wala kang pagsisisihan kasi you tried, di ba?
1: Yes.
0: At sabi niya dito, hi DJ Luna, shoutout from Santiago City po. Hello, Maris.
1: Hello, Maris.
0: Oo, tapos ito pa, wala siyang pangalan at black din ang kanyang profile picture, pero gusto ka ba niya, ate? Ha? Yun lang yung mga katanungan, di ba? Kaya tayo natatakot na umamin sa isang tao kasi hindi naman natin sure kung gusto ba talaga nila tayo.
1: Sometimes, kailangan mong i-ready din talaga yung sarili mo.
0: Napakahirap.
1: Minsan kasi, mapagsisisihan mo, din kasi hindi ka umamin. Kagaya niyan, siguro there are some regrets between Yeng and Ryan, di ba?
0: Hindi lang naman sila ang nagsisisi sa mga panahon ngayon eh. Ang dami, pati yung mga
1: sa bagay.
0: Nasasayangan, yun yung mas tamang term eh. Sayang, di ba?
1: Ang daming mga what if.
0: What if umamin sila that time?
1: Oo.
0: Eh di iyak yung asawa ngayon ni Yeng.
1: Normal yan. Normal yung pagsisisi. Ngayon marami ding tao for sure ang nagsisisi sa kanilang mga binoto. Iba ba yun? Nalayo sa topic. Okay, you guys.
0: To? Pero kinilig ka. Wait lang, sino ba itong nagko-comment na to, ha?
1: Wala.
0: Pero kinilig ka, sabi dito. Kinilig? Siguro, oo. Yung kumbaga kapag meron na may kausap. Kunwari ikaw, DJ Jay. Wait lang, bakit ako na-start? May nagko-comment. Basahin mo muna.
1: Wait lang. Iniisip ko nga din kung paano ako magko-comment dito kasi yung iba baka hindi na lang sila na-notify. Can I kindly request for this song, Cool Off?
0: Cool Off by Yeng?
1: Thanks, Mochi, sabi niya, Ate Mabel.
0: Kinantahan nga po ni Yeng si Ryan Bang, niluhuran pa. Deep pa siya, full-fledged artist that time. Oo nga. Alam na alam niya, di ba? O tapos,
1: Milk tea na yan, sabi. Yes, huwag pong patagalin yan, sabi naman ni Ate Mabel. Parang si Ate Mabel, amin ng amin, kahit hindi pa tinatanong.
0: Umamin agad. Hindi, minsan kasi kailangan mo rin talagang timbangin. What if nga, umamin ka, tapos bigla kayong nag-FO kasi hanggang friends lang pala talaga kayo, ganun. Bigla ka niyang iniwasan. Yun yung mga nakakatakot eh. Pero ang good thing naman, kapag ka umamin ka talaga sa isang tao, is malalaman mo kung gusto ka rin ba niya, kung ayaw ka ba niya.
1: May chance ba?
0: Kung may chance ba o wala. Pero kapag hindi ka kasi umamin, kapag hindi nyo nalaman kung ano talagang nararamdaman ng isa't isa, parang mag-overthink ka na lang every now and then.
1: Ganun. Mayroon ka matulog, Bebs.
0: Kaya ka pala ngayon.
1: Hindi ah, iba yun.
0: May dahilan pala, DJ Chino.
1: Iba yun.
0: Ito po, si Da. Strawberry daw.
1: Ano sabi niya?
0: Hello, Chir. Sabi sa akin. Ito pa si Secret. Umamin po ako sa isang friend ko and sinin niya lang ako. Tapos ngayon is parang nag-iiwasan na kami. Yun yung mahirap pag umaamin ka,
1: May cold treatment
0: Hindi naman ibig sabihin na umamin ka, aamin din siya sa'yo. Baka naman ikaw lang talaga ang nag-a-assume na gusto ka niya.
1: May mga ganun. May mga taong ganun. Mahilig mag-assume.
0: Hindi, meron din naman kasi DJ Chino, yung kunwari kunwari ako, meron akong crush, gano'n, tapos bigla siyang umamin sa akin. Pagkatapos siyang umamin sa akin, hindi ko na siya crush. May mga gano'n, parang, ay okay, wala nang thrill. Mga ganyan.
1: Uy, shout-out daw. Shout-out idol, Ate Kadwak nga baak, sabi ni Nelson Karen.
0: Ala niya, matagitan niya.
1: Hindi pali.
0: Welcome to Kabaakan, tapos ito pa dito, basahin natin. Ay, wait lang, ang dami. Kailan po si DJ Nathan? Mamaya po, pagkatapos namin si DJ.
1: Gusto niyo na po ba?
0: Ito pa, what if hinihintay ka din niya magsabi? Ha? Ayun na nga, eh, hindi nga natin alam kung ano yung sasabihin niya, di ba? Ang hirap talaga magdesisyon sa isang bagay na hindi sure. Pero syempre, kung meron kang pagkakataon na sabihin ng isang bagay sa isang tao, at kailangan niyang malaman yun, kung kahit ano pa man yung magiging reaction niya, tatanggapin mo, edi, go! Nasa sa'yo naman yan. Basahin ko lang tong mga to bago ang lahat.
1: Oh, okay.
0: Then, bakit hindi nagpapakita si DJ Chino? Ito si DJ Chino, oh. Kasi meron din siyang sariling live. Meron kaming kanya-kanya. Eh, oh, ayan, oh, diba? May kanya-kanya kaming live dito,
1: yes.
0: Okay? Another one here. dating DJ ng MX, sinamin ko nung third year, hi kami, okay na.
1: Ala, sino yun?
0: Mad Monkey Brand.
1: Sino dating
0: mother.
1: DJ?
0: Ito, si Mad Monkey Brand Mother. Ha? Huh? wala kasing TikTok si DJ Nathan, hindi na marunong mag-TikTok yun namin. Grabe kayo sa kanya.
1: Andito nga si Toti Turingan, kanya-kanya nga pala kayong TikTok live. What's up, DJ Chino?
0: Chelu is watching.
1: Hello, Chelu.
0: May ano ba tayo dito? May comment pa ba tayo?
1: Ayan,
0: dito?
1: Si Attorney Rohel.
0: Anong sabi niya dyan? Ang haba.
1: Masanto siya nga rin, DJ Chino. DJ Luna, shout out and happy birthday. Ano daw?
0: Sa mga September
1: celebrants.
0: Okay. Si Julia Chanel. Chanel? sa September. Basta, sa September.
1: Number 7.
0: Okay, hindi ko kasi makita eh.
1: Julia Chanel Urbanes Balis. Ang haba ng apelyedo. Balis Ramon on September 7. Ate Robin Pinto on September 10. Cavite City Mayor Denver Reyes Chua on September 11. Baka na invite pa kami.
0: Kaya nga. At saka sino pa?
1: James Riego de Dios on September 23. Ayan Mark na? Solomon Israel Jervina on September 27.
0: Wow!
1: Advance happy birthday po sa inyo.
0: Batiin nyo na rin ako, malapit na ako mag-birthday.
1: Layo pa.
0: Naririnig na DJ Nathan mga comment ko. Sabi niya dito, hala, saan kaya nakikinig si DJ Nathan? Play po Pag-ibig ba yan? Okay,
1: may radyo. Nathan. May radyo yung mama ni DJ Nathan.
0: Naman pala. Sige po, we're gonna play Pag-ibig ba yan later. For now, let's have a time check. It's already 3:32 and the time checks brought to you by Pau D. Arco, Balik Sigla, Balik PDA. And the time checks, na nga, sinabi ko na. We'll be right back after a very, very short commercial break. Today's best mix. Wala bang sapat na gatas si mommy para kay baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUM.

0: equipment within.
1: Geo Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan. Sana live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix.
5: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Renato Chiduro, na diagnose ako na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong itake. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan ito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Ang try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalized din pati ang BB ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C. Maganda ang resulta.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Yan po mga kaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugared sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
5: DTX 500 Health Alert.
6: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po mga kaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na meron nilang pong diabetes at hypertension. Actually, mga kaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag meron diabetes, kasi pag hindi na normalize ang sugar, nakikreate ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit mga kaibigan at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 Health Alert!
6: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500 Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa at Vit-C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, Health Alert!
8: The Supercharger.

0: Constantino with a song called Bug Ibig. And that song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
1: Your beauty is beyond amazing.
0: Yes! Yes, na yes. Wow. Yan sa nag-request? Si Secret. Secret ang kanyang pangalan yes. sa TikTok. O ngayon naman, magbabasa na tayo ng mga comments.
1: Ang dami na.
0: At meron kasi ditong nagko-comment sa atin na hindi ko alam kung sino. Hindi natin alam kung sino, pero dati daw siyang
1: DJ. DJ dito,
0: yes. At umamin din daw siya dati sa isang DJ. Ay! Alam.
2: Parang alam ko na, parang kilala ko na kung sino yun.
0: Pero bakit ang sinashoutout niya si DJ Nathan?
1: Kaya nga.
0: Umamin ka ba kay DJ Nathan dati? Naku.
1: O baka naman kay DJ Mikey.
0: Kaya nga. O sige, mag-back read na muna tayo dito. Dahil nga plinay ko to, naliligo na ngayon si Secret. Nakikinig kasi siya ng kanyang radio ngayon. Chill lang kasi kayo, sabi ni Mad Monkey Brand. And sabi naman ni Zigbee Ferguson, ang umasang magmahal muli, siyang magagawa. Huwag hanapin ng pag-ibig, ito'y darating sa'yo.
1: Kantata yun ha.
0: Nang kusa. Para medyo magra-rhyme siya, di ba? Ang umasang magmahal muli, siyang magagawa. Huwag hanapin ng pag-ibig, ito'y darating sa'yo. Nang kusa ka mo, parang ikaw ba, DJ Chino, naghahanap ka ba ng mamahalin?
1: Oo din siguro. Depende na lang kung may darating o kung wala.
0: Depende kung may darating na, nakikita kitang nag-swipe-swipe.
1: Swipe left and right. Minsan kasi yung kasama namin dito, si Miss Maribel, yung taga-swipe. Oo.
0: Ay, siya ang namin. Oh. Siya ang naghahanap para sa'yo.
1: Siya ang nagdidesisyon.
0: O, diba? Eh, pero sabi nga niya dito, tama naman kasi, huwag mong hanapin ang pag-ibig kung sa'yang darating. If it's for you, it's for you.
1: Yes!
0: Oo, pero what if, nandyan na nga, dumating na nga sa'yo, hindi ka naman umamin, hindi ka nag-aaminan, edi wala. Diba?
1: Minsan di rin okay yung sobrang mayain ka, yung nagpapakain ka sa hiya mo.
0: Ang dali lang, meron akong gustong sabihin pero wag na.
1: Ay, bakit?
0: hindi pwede dito.
1: Masasaktan ba ako?
0: Hindi naman. Makaka-relate ka lang. Si Ellie, ano po kayong, ayun, sabi niya kasi, ano pong program ko sa college, gusto ko pong DJ sa mga radio station. Kung gusto mo talaga ng ano, yung talagang maging profession nito, hindi katulad namin na parang part-time, gano'n. You should get mass communication.
1: O kaya broadcasting.
0: Yes, broadcasting. Yun yung mga kunin mo, okay? Para yan kay Ellie. And another one, ang dami pa pala. Ito na naman si Tofu Haikong, eh. Ito na naman niya. Ito na naman si Trish. Hi, ma'am. Nakita kita kahapon sa terminal ng Babato, tapos may dalang
1: sako.
0: Ay, hindi ako yun.
1: Kamukha mo na naman.
0: Ano ba yan? Nadami ko namang kamukha. Hindi ako yun, ha? Baka mapagkamalan mo. At baka mamaya mapagkamalan ninyo kaming dalawa ni DJ Chino yung nandun. Mga kamukha lang namin yun. Tapos tayo pala talaga. Admin Devs, hello, good afternoon. Brazilian dance. Bakit naman Brazilian dance? Paano naman nila maririnig yung Brazilian dance namin sa radyo, di ba? Ayan, 1K top. Nandiyan para sa iyo, DJ.
1: Oh, si Brad Trip.
0: Hello,
1: yes.
0: Brad Trip. Bye, enjoy sa live. Bakit bigla kang nag-bye, nag-top-top kay? Maraming salamat, Brad Trip.
1: Oh, pinaangas niya.
0: Yes. Kamukha mo kapitbahay kong buntis. Buntis daw ng kapre.
1: Binuntis ng kapre.
0: Kahit kapre, hindi aamin sa akin sa kaguluhan ko. Sa sobrang OA ko, wala na nga amin sa akin.
1: May naalala tuloy ako yan sa kapre na yan.
0: Ano na yung naman?
1: Sabi nila, ano? Payag kami, nagkakagusto sa'yo kaso nakatira sa puno ng mangga.
0: Payag ka ba doon? Eh, basta babibigyan niya ako ng maraming
1: swerte,
0: pera.
1: No?
0: Nagkakagusto lang naman eh. So what kung magkagusto sa'yo?
1: Alang dami na nating viewers. Effective siguro yung... Effective yung at followers natin.
0: Si Klein ba to? Klein Javier? Ikaw ah. Oh, pero hindi rin ako yun.
1: Luming talaga.
0: Ultimo, hindi magkakagusto sa akin. Kasi may mga ano, may mga kakilala na ako na, sabi nila, bet daw nila ako. Pero nung nakilala na nila ako ng lubusan, na culture shock.
1: Ayaw na nila. Ay, maling decision ito.
0: Sabi, ha? Hindi, J-Lo na yun. Napaka OA. Ang gulo-gulo. O, ganun. Likot-likot. Hindi mo na alam kung anong katauhan. Well, kung makita nyo man ako na ganun, hindi ako yun. AI yun.
1: Sinisi sa AI
0: eh. O, diba? Sa AI kasi halos ano na lang.
1: Speaking of AI, ang dami na hindi nakakatulog.
0: Dala!
1: Oo, isa na ako doon.
0: Kasi, ala, ito na naman, DJ Gino, na sobrang po ata.
1: Kasi nga, inahanap-hanap namin yung masusunod na episode.
0: Meron sa TikTok! Kapag pag di ko nahanap sa TikTok, kayaan ko na muna. Hanapin ko sa YouTube, kasi sa YouTube naman, ang dami ng mga MMM lang.
1: Oo, mga Indian-Indian.
0: Tapos, sa may Daily Motion.
1: May Daily Motion pa.
0: Sa Daily Motion naman, ang daming ads, o kaya naman, tinatanggal na din nila. Marurunong na sila eh. Parang ano na, nire-report na nila. O mga AI, ano.
1: Tignan ko nga.
0: Anong pamilya ka ba ngayon? Blackwood, Sterling.
1: Blackwood.
0: Sige. Shout out kay Fred Shop. Thank you daw, sabi ng dating DJ ng MX sa song na Plinay.
1: Oy! Alam, bakit magkausap pa rin kayo?
0: Sabi niya dito, tito natin yun si DJ Tito Nathan.
1: Ay, iba!
0: So, bata ka pa.
1: Ay, bata pa din.
0: Mga kaedaran natin to.
1: Kasi yung business din niya, yung mga damit-damit, pang-pangkwan yun
0: eh. Pang-bagets.
1: Oo.
0: Hulaan natin. Sino kaya ito?
1: Makausap nga si Sir Melvin. Alam kayo ni Sir Melvin yan?
0: Ako hindi ko alam kung sino talaga.
1: Piling ko alam ni Sir Melvin yan.
0: Yung mga may Mad Monkey brand na...
1: Uy! Ano daw Facebook page natin? Sweet 97.7 FM Santiago City Brad
0: yes.
1: Trip.
0: Yes. O, palitan natin ngayon yung ating music na.
1: Yes.
0: Nasaan na yung pan ko kanina? Yan, tinanggal ko na naman pala. Si, anong pangalan nito? Nasaan na yun? Ito. Ayan. Hay nako, DJ Chino. Para ganyan na lang muna at medyo...
1: Oo, ba't siya gumagaral-gal na?
0: Nagrararak na siya. Oh, maraming salamat for tapping my screen. 1.1K, ano na. Tapos yung mga comments natin sa TikTok. Sa may Facebook kanina.
1: Ay, meron!
0: Oo, si JTD, meron siyang comment kanina.
1: Sige, balikan natin yung comment ni JTD.
0: Oh, ayan na. Oh, ibababa ko na lang.
1: Ba't ganyan?
0: Okay na yan, DJ Chino. Ewan ko. Kailangan na nilang ano yan, iayusin.
1: Oh, balikan ano natin niya? Yung comment dito.
0: Okay. DJs, I can give signs to tell if I am expressing. Ala, hindi ko naman na ginagalaw. Bakit mano pa rin siya? Ayan. Ayan.
1: Okay. Oh, ayan. Okay na yan.
0: If I am experiencing love or infatuation, no reaction, better fade away, no hurt feelings. Wala ah. Ang boring ng buhay kapag kaganyan.
1: Hayaan mo na. Oh, trip ni JTD yan.
0: Sige, buhay niya naman yan.
1: Listening, sabi naman dito ni Mami Paz.
0: Ah, hi, Mami Paz. Pero ikaw ba, DJ Chino, malalaman ba kapag in love ka? Are there any signs?
1: Are there any signs kung in love ako? Siguro oo. Yung masayahin, gano'n. Iba kasi
0: talaga ba?
1: Feeling inspired?
0: Yung mapapangiti ka na lang o kaya mapapatayo ka na lang sa isang sulok o habang naglalakad o kaya mapapapost ka na lang doon. Kasi nabasa mo yung message niya at kailangan mong mag-reply. Oh!
1: Bibigla ka na lang mapapangiti. Asan na ba yun? May mga nadagdag ba dito?
0: I don't know. Hello, DJ
1: Andito si Brad Trip!
0: Talaga naman ha. Lumilipat-lipat sila. From TikTok Live to... From my TikTok Live to your TikTok Live to... The TikTok.
1: Or, yeah, Facebook page natin.
0: Sabi niya, pag in love daw si DJ Chino, lagi siya sa Happy Box. Ano, saan yun?
1: Ano yung Happy Box?
0: Hindi namin alam yun.
1: Ranjit
0: Paolo Ganigan. Ano ang iyong sinasabi?
1: Ranjit, sumama ka na!
0: Ito!
1: Binagwa ka tuloy. Shout out daw kay Joey, sabi ni Randy, ni Kuya Randy.
0: Hindi, Joey ang tawag niya sa mga ano, parang mga friends niya.
1: Oh, shout out sa mga Joey. Mm-hmm.
0: Kaya nga sabi niya dito, shout out po diyan mga Joey. Joey, Joey na lahat. Okay.
1: Ayan, belated happy birthday daw sa nag-iisang kapatid ni Ate Mabel. Magbibigay ito ng chocolate.
0: Ah, ganun ba?
1: Oh, si... batiin mo na.
0: Ate Mabel, dito lang kami sa may ano, sa third floor ng Heritage Building. Hanapin mo lang yung Sweet Anna 7.7. Pag nagpapa-deliver kami dito, nahanapan nila agad-agad. Kasi alam nila kung saan ang room ng MX. Pa-shoutout kay DJ... DJ Nathan, Kuya Mikey, at Brother John.
1: Oy, shout out po sa inyo.
0: Ayaw na daw niya yung ano. Ayaw na daw niya yung John T. Ang gusto niya ay DJ Nathan.
1: DJ Nathan na siya ngayon kasi may nagputi-puti na yung hair niya.
0: Bakit?
1: Dati bagay pa yung John T.
0: Pasigaw. Aris! Hirap naman neto. Ano ba yan? Makatatalsik pa yung... DJ Chino, di ba? Mali-mali pa yung napipindot ko din.
1: Oh, of course, sabi ni Ate Mabel, sabi ko sa'yo, madaling kausap yan eh.
0: Sino? Okay, Ate Mabel. Gusto namin yung ano, yung may pistachio sa gitna.
1: Pinupuno na niya yung balikbayan box.
0: Ay, ganun ba?
1: Oo.
0: 1/4 dun sa ano, 1/4 lang ah, hindi buo ah.
1: Tapos kontakin daw tayo ng anak niya. Napag-usapan na namin yan.
0: Perfect, perfect. At tapos dito sabi ni Ranjit, good luck sa Isabella's Got Talent, TJ Luna, ilampasan nyo silang lahat. Alo! Pressure! Oh, manood pala kayo ha sa Isabella's Got Talent.
1: Kailan yan?
0: Actually, third batch na kami. May first and second batch na sa elimination. Third batch na kami, tapos may fourth batch pa pagkatapos namin. So, kami, ang dami ko pang sinabi, kailan lang naman ang tinanong. September 17 po ang laban namin.
1: Boy.
0: Bakit namin? Kasi nga, duo po kami ni Peachy.
1: Peachy!
0: Yes, we're called Moon and Bloom. Moon kasi Luna, di ba? Bloom naman is Peach. That's why it's Moon and Bloom. Nung una kasi hindi nila alam kung sino yung Moon and Bloom. Ngayon, eto na. Nag-post na kami. At syempre, I'm requesting all of you to support us financially.
1: May QR code.
0: Dapat sumali din si DJ Chino mag-Brazilian touch, di ba?
1: Ilang ibang Brazilian yung ginagawa ko, Ranjit. Siko-siko lang yan, di ba?
0: Siko-siko? Shout out. Andyan pa ba? Wala na po dito. Kasi DJ Chill, wala na rin po dito. So, ibig sabihin, kabatch nila.
1: Hindi ko nalabutan si DJ Chill.
0: Si DJ Sam ba to?
1: Sino si DJ Chill?
0: DJ Chill si... si DJ Chill ay si... Si ano po ba to? Si Ate Lani. Pa-shoutout po, DJ Nelson Bayawa. Hi, Nelson Bayawa. Shoutout
1: hello sa iyo. Get well soon.
0: Oy!
1: Ano ba?
0: Ikaw ah. Ba't na ba get well soon ka dyan? What else? Sige na, mag-comment lang kayo ng mag-comment.
1: Good luck eh, kanong isa.
0: Good luck nga daw.
1: Oy, galingan nyo daw, DJ Luna, para manalo kayo.
0: Yes po. At sana makarating kami hanggang grand finals. Kasi ngayon, nasa may ano namin, alam na naman, sa elimination round po namin, apat ang makukuha. Sampo po kami maglalaban-laban. Apat ang makukuha para sa semifinals. Bale, apat ng first batch, dalawa ng second batch. Kasi puro sila bagets, ganun. Magkakahiwa-hiwalay kasi. Tapos apat sa amin, tapos dalawa dun sa may ano, sa last batch. Anong total nun? 2 + 4 + 4 + 2.
1: Okay na yan. Kaya na nila yan.
0: 12 lahat. Tapos yun yung maglalaban-laban for the semifinals on November. At sana makarating kami ng semifinals at syempre ng grand finals on January.
1: Alam na ganun grand finals, ha?
0: Oo, kasi gaganapin ng grand finals.
1: Sa?
0: Isa sa mga highlight yan ng Bambanti Festival.
1: Uy, that's so nice!
0: Chill lang daw kayo, sabi ni Mad Monkey.
1: Hindi kami makatulog nito, Mad Monkey. Hanggang hindi ko nalalaman yan.
0: Nag-DJ lang, may math pala. Oo, yun talaga, math major nga ni. Kaya nga sa mga mga ano, sa mga pag-games ko, may mga mathematics din. Naalala mo yung isang ano, yung isang tinanong kong bata, tinanong ko siya, what is 4 plus 7? Oh, 4 plus 7.
1: 11.
0: Oh, ilan kamay mo?
1: Oh. Ah, dalawa.
0: Ah, kala ko ano, bakit delay yung sagot?
1: naglalag tayo.
0: Ano yun, mahina ang wifi.
1: Yes.
0: Sabi ko, nagkalang, FB10 lang kasi yung niload mo.
1: Oo, oh, naka-hotspot lang.
0: So ano na, naku, mag-alas 4 na naman. Maraming salamat once again, sweethearts, ha, sa pakikinig sa amin. At nawala na nga yung topic namin kanina about kaying. Hey, kung magbibigay man ako ng aking insights about that, ang masasabi ko lang ay, kung may pagkakataon ka, aminin mo na.
1: Kasi umamin
0: ako,
1: ka na.
0: Oo, kung ako, kung gusto ko ang isang tao, aaminin ko talaga sa kanya. Whatever it is na maging reaction niya, pag sinabi kong gusto ko siya. Kung ayaw niya ako, okay lang. O at least nalaman ko na ayaw niya ako. Kung gusto niya ako, edi magkagustuhan kami, di ba? Why make things so complicated? Bakit yun, meron na naman tong...
1: Oh, eh, sinisure niya na andyan ka pa.
0: Andito pa ako, eh. Nagsasalita pa nga ako, eh. Mukha bang AI? Ayun na nga. Bakit mo pa gagawin komplikado ang isang bagay, di ba? Ang sabi nga nila, sa mga lalo na sa mga panahon ngayon, at lalo sa mga edad natin ngayon, DJ Chino, hindi naman kami matanda, ano? Pero syempre, hindi rin kami masyadong bata para sa mga ligawan-ligawan portion na ganyan. sa panahon kasi ngayon, hindi na masyadong uso yung ganyan, eh. It's just all about negotiation, ganon. Gusto mo ako? Gusto din kita? Okay, sige, yun na yun. Pahihirapan mo pa ba? Pero syempre, kung ikaw naman ay lalaki, kailangan mo rin namang magpakalalaki. If you need to do your part as a boy or as a man, then do it. Kasi mas maiinlove ang babae sa'yo pag ganyan. Hindi yung dahil gusto ka niya, eh, yun na yun. Hindi ka na mag-e-effort. Kasi it's all up to you. Mga buhay-buhay nyo yan. Desisyon nyo yan, di ba? Oh, hi, Jairo. Ano nga sa'yo, Leia Angela. Yun ang kanyang pangalan. O, magpaalam ka na rin muna dyan, DJ Chino.
1: Ay, maraming salamat mga sweethearts. Mag-ingat po tayo. Enjoy the rest of your day.
0: And? Hi, Ramona Gail Acosta. Leia Cutie Pie dapat. O, sige na nga. Leia Cutie Pie. And sa mga viewers namin sa aming Facebook Live, thank you so much once again, sweethearts. This has been your host. Host!
1: Mali!
0: Your kabugerang Luz Juki on air, DJ Luna. Saying take care because I care.
1: And here's your Chinita Princess. Ay! Your Chinitong DJ Chino. Mga sweethearts, bye-bye.
0: Yeah!

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of KBP. Good afternoon, it's now 4:02. That time check's brought to you by Brigada Distributions Incorporated.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot. Together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a win for me, queen and triathlete.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, Mari! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka papupunta?
4: Mahalagang paalala.
5: Mari, papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
5: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
5: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
5: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
9: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
9: Masarap.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw.

0: 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. DTX 500.
2: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
3: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
4: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
5: I am 74 years old.
6: Mga kwento ng pag-asa.
7: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa 2A's. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
8: Determined na ako next year.
9: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
6: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
10: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming

0: kasi hindi pati yung sobrang sakit niya, parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OBGYN ni ko, ipa-ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OBGYN ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OBGYN ko ng ano, dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MSP. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pulong ng MSP plain capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na ano, nabawasan yung pananakit ng ano ko, left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinutupan ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung obikainiko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, ano po, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OBGYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinanghina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, mga hanggang tinuloy-tuloy po ang MSC Plain at MSC Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MSC3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MS3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MS3. Tapos iniinom ko po yung MS3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MS3. Plain sa ano sa MSC Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MS3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MS3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MS3 product sa amin. Tahanan ang MSC Plain, MSC Coffee at MSC Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MSC3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MSC3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MS3, pwede po silang mag-try, walang mawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MS3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MS3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television. Saka sa page ko ng MSC Family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
1: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: GTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500 bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Super Charger.

And you're still with your kapagiram dos Juki on air. It's DJ Lee. Here at Sweet 97.7. Today's best mix. It's 24:46 p.m. And that time checks. That time checks was of course. Brought to you by MX3 Mag MX3 Araw Araw para MX Extraordinary. This song is also brought to you by MX3. And by the way, sweetheart, napauwi sa kanilang mga bahay. Alam ko kasi medyo maaga naman ang mga uwian ngayon sa mga panahon ngayon. Hindi katulad sa amin na 5 o'clock ang uwian ng mga high school students. Ngayon parang mga 4 o'clock ganyan. So kayo, kung kauwi pa lang kayo sa mga bahay ngayon, mag-ingat. Mag-ingat sa pagdadrive, mag-ingat sa paglalakad. Kung ako, tatanungin ninyo o maglalakad ako mamaya. Sabi ko nga, maglalakad ako mamaya, papunta dun sa bilihan ng bibingka kasi parang ilang araw ko na siyang kine-crave talaga. Pero, syempre, hindi pa ako makakain kasi wala pa nga, hindi pa ako nakakabili. Ngayon lang din naman ako lumabas ng bahay. Dahil ilang araw tayong dinidismenorrhea. Ngayon lang ipapaspel sa akin yung dismenorrhea ha. Basta masakit ang puso. Ganun na yun. Ano pa ba? Actually, this will be your, maybe last, hindi pa naman last na duty. Last 2 hours of our duty. Mag-iisang oras na lang pala. Susunod na magsasalita kami ni DJ Chino. Last stretch na yun ng aming duty for today. Wednesday edition of the Supercharger. Kaya naman bukas, abangan ninyo kami ulit. Pero bakit nga ba ganito? Ba't nagpapaalam ako agad-agad sa inyo? Kaya pa pala, okay? And still, if you have any song requests, just text us on our text line 09363226700. And you can also message me on my Facebook page. That's DJ Luna dash Sweet 97.7 search nyo yan. At syempre, yung aming official Facebook page para makapanood kayo sa aming live. That's Sweet 97.7 FM Santiago City. Napakadali lang. Tapos makipagkulitan na kayo sa amin dyan. You can also like and follow our TikTok page. My TikTok page is TikTok page? My TikTok account is DJ Luna na merong moon. Mm-mm. Or just search @_ Luna Maximoff. Bakit Maximoff? Kasi nga, my favorite ano na yung tawag dun? My favorite Avenger or Marvel character is Wanda Maximoff or the Scarlet Witch. By the way, let's have our next song. A song from Taylor Swift. It's called Long Live. You're at Sweet 97.7. Today's best mix.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na?
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: door to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon, pati na rin sa

0: at gabi. GTX 500 ang protection mo sa kalusugan. Mag GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang GTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500 sa mga butika.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po, ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng lupirama, dun sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Among Bells Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.

0: Patagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: The Super Charger.

kapsul yang lebih kamu tinggi dapat yang mungkin kamu

Pagkakalimutan ko ang DTS 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at yung nun na rin ang aking paningin. Epektibo

0: Sweet 97.7.
1: BWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Data na 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Apo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
4: Yung pagbabawas.
3: Ice cream ko yung boy. Kung saan, dano'ng bench pa, isang araw.
4: Tama.
3: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: DTX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika.
9: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
11: Disadeco?
10: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
11: Wow, ano namang meron dyan?
10: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
11: Oh, swab yan ah.
10: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
11: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
10: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
11: Paano mo naman nasabi?
10: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Center, the Sedeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan,
7: testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
8: Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
9: R-I-S-E,
8: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
10: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikita

0: Ganda? Napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilar. Pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na naman tayo dito po sa ating balado dunan. At eto na, buwan naman ang caller natin sa linya, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Moises Andrada.
0: Moises, apo. Tatay Moises, okay po. Ng Jensan, okay po. Ilang taon na nga po si Tatay Moises?
1: 83.
0: Okay po. 83. Okay po. Tatay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Nanginom ako, pero yung sabi mo na may stock sa rodyon, sa arroz, wala, months lang stock. Tinignan na sa computer nila, niya wala ka rin yan.
0: Wala pa rin sa rodyon?
1: Wala pa rin daw.
0: Saan po kayo, nakabili ng ating rice coffee, iniinom niyo po?
1: Nag-order sa Juan.
0: Ah, nag-order po kayo sa Shopee, sa online?
1: Oo, nag-order sa
0: online, okay po.
1: Kaya po, dumating yung tatlong bakso.
0: Okay.
1: So, nakainip ako.
0: Okay po. Tatay, doon po sa ibang mga lugar, sa ibang mga butika po dyan sa Jensan, gaya po ng The Jangas Drugstore, napuntahan po ninyo, RV La Pharma Generics, yung Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, Butika Arbe, napuntahan niyo po yun lahat?
1: Oo, napuntahan namin kahapon.
0: Wala talaga?
1: Sabi niya, wala kaming ganyan. Sabi niya. Sabi ko.
0: Opo.
1: Wala daw sila.
0: Sa Rojon, The Jangas Pharmacy, Ezrin Pharmacy, Arvila Pharma Generics, Heart

0: Drugstore, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe, wala po talaga?
1: Wala talaga yun.
0: Okay po.
1: Sige. Kaya nagpalo pa ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Po?
1: Nagpalo pa ako sa iyo, baka...
0: Opo.
1: Lagyan ng...
0: Yes, opo. Sige po, tatay. At i-follow up po natin. Kasi ito po yung binigay po sa atin na... listahan ng mga butika na meron po ng ating rice coffee. Kung talagang wala pa po, yun nga po, sasabihin natin at pagagawa natin ng paraan para po malagyan na po dyan sa inyo ng ating po ng mga rice coffee. Okay po?
1: Magandang epekto ng rice coffee kasi pangalawa kong inom, nag-iarado
0: mo. Ano yung tatay?
1: Nagihiya ko ng dugo.
0: Okay. Mm-mm. Tapos?
1: Wala noon. Pag-ihiya ko. Wala na.
0: Opo. Opo. So, ituloy nyo lang po tatay. Ano po? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa inyo. At again, sabi ko nga po, ipa-follow up ko po ito sa ating po naman mga deliveries para yung mga susunod po ninyong pag-bili ng ating rice coffee. Mismo sa Jensen. Ano po?
1: Sige, Kuya Boy, salamat.
0: Opo. Sige po, maraming salamat po, tatay. Tapos balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw. Kung sakali pong meron, ha, tawagan niyo po ako muli, tatay. Maraming salamat po, Tatay Moises. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po.

0: Libre rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre yan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kung saan po, available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Itawag po ninyo dito po sa ating baladudunan ang inyo po mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, maupeng Udto. Maupeng Udto, sir.
0: Salamat po. Magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila?
1: Tacloban, Nanay Mawing.
0: Nanay Maureen.
1: Mawing.
0: Mawing. Okay po, Mawing. Okay po. Nanay Mawing ng Tacloban. Okay, ilang taon na po si Nanay Mawing?
1: 78 pa lang po.
0: 78. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po. Kaya ako tumawag dahil gusto ko sana umiinom niyan. Ang problema ko yung sikmura ko, masakit lagi.
0: Opo, hindi pa po kayo nakapag-simulang uminom ng ating rice coffee? Hindi pa?
1: Hindi pa po tayo. Kasi hindi ko naman alam kung
0: saan mabibili. Okay po. Nanay, dyan po sa Tacloban. Wait lang po, titingnan po natin dito sa ating listahan yung mga butika na pwede po ninyong mabilhan ng ating rice coffee. Dyan po sa Tacloban City sa Leyte. Tama po?
1: Opo.
0: Okay. Dyan po nanay sa Tacloban City, halos po lahat ng mga butika dyan meron po ng ating rice coffee. RPH Drug Store, St. Anthony Abad Pharma, Carla Pharmacy, Chenju Drug, Fortune Drug House, Almarie, GMA Pharmacy, GMA Pharmacy Zamora, GMA Pharmacy Inage, GMA Pharmacy Rizal, RM Pharmacy, LR Pharmacy, FMAR Pharmacy, Golden Miracure Alliance sa Salazar, Golden Miracure Alliance sa Zamora, Golden Miracure Alliance sa Rizal, Golden Miracure Alliance sa Inage, Jelly Pharmacy, RNM Pharmacy, wow. Tacloban Fortune Drug House, opo, PTC Pharmacy, HPG Tacloban. Lahat po yan. Halos po lahat, nanay, na mga butika dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee.
1: Magaling para sa sikmura po, sir?
0: Yes po, yung ating rice coffee po, nanay, makakatulong po yun sa inyo. Basta po, tuloy-tuloy lang at araw-araw lang po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, nanay.
1: Magkano daw po yan?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee, meron pong lamang 10 sachet ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Talaga? Mura lang pala eh.
0: Yes po, nanay. Napakamura lang po nito at makakatulong po sa inyong kalusugan kung araw-araw po ninyo itong iinumin. Basta po araw-araw lang. Yung pag-iinom po ninyo nito, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po? Ano po yun? Ano po?
1: Anong bawal kainin po katulad sa iniinda kong karamdaman?
0: Nanay, mag-focus po tayo sa mga gulay at prutas. Diyan po sa inyo pong diyan po sa inyong iniindang karamdaman po, nanay, yung mga mamantika po kailangan po nating iwasan 'yon. Opo, yung mga mamantikang pagkain kasi yung pananakit po na 'yan.
1: Iniwasan po na 'yan, sir.
0: Iniiwasan niyo na po.
1: Iniwasan. Opo.
0: Opo. So kailangan po nating mag-focus tayo sa gulay at prutas po, nanay. Okay?
1: Opo. Lagi na ako kumakain ng gulay, yung prutas minsan lang kasi mahal kasi.
0: Opo, tapos nanay, tapos nanay, kung may pagkakataon po kayo na makapag-pa-check up dahil po diyan sa sakit po ninyo sa sikmura, kung makapag-pa-check up po kayo sa doktor, mas maigi po para malaman po ninyo, malaman po natin kung ano po talaga yung sanhi ng pananakit po ng sikmura po ninyo. Mas maigi po kung makakapag-pa-check up po kayo sa doktor. Pero habang kayo po ay nag-aantay na ma-check upan po ng doktor, pwede na po kayong uminom araw-araw ng ating po namang rice coffee po, nanay.
1: Pa-check up na po ako, mayroon akong iniinom.
0: Ano pong sabi ng doktor? Ano daw po yung problema po ninyo?
1: Ano naman sinasabi? Omeprazole, binigyan ng omeprazole.
0: Hindi kayo, hindi po kayo, kumbaga, ni laboratory?
1: Abo, laboratory nga.
0: Ano pong, nakita doon po sa pananakit daw po ng inyo po namang sigmura? Ano daw pong sabi? Ano daw po yung karamdaman po ninyo?
1: Wang kaya yung, sobrang acid daw, acid nga
0: yan. Ah, acid, opo, kumbaga,
1: Titignan ko na ako
0: siya. Opo. So nanay, makakatulong po sa inyo yung ating rice coffee nanay. Basta po araw-araw lang po ninyong iinumin yung ating po namang rice coffee.
1: Meron pala sa July sir, malapit sa amin yan.
0: Nauti. Opo.
1: Nauti ng Tacloban, papuntang Babatnon.
0: Opo. Kasi po nanay, yung pong pananakit ng sigmura po ninyo, isang ano po yan, kondisyon na maaaring sinyalis po ng o sintomas ng abnormalidad o karamdaman na nararanasan po sa isang bahagi po na nasa loob po nito. Alalahanin po na nakapaloob po sa sigmura natin yung abdomen, yung iba't ibang mahalagang lamang loob ng organ gaya po ng atay, tiyan, abdo, bituka, bato, ano pa, lapay at iba pa. Pwede pong mangyari o kaya pwede pong problema po ninyo sa inyo po namang sigmura ay baka po impacho o baka kabag o baka po naman ulcer sa sigmura. Pwede pong appendicitis, pwede pong gastritis. At yung sinasabi po ninyong acid, pwede pong GERD. Pwede rin pong gastroenteritis. Pagkakalason po mula sa kinain. Pwede pong constipation. Pwede pong diarrhea o iba pang mga kondisyon sa mga organ po ng sigmura po ninyo. Yun po nanay.
1: Minsan nga sir, lagi akong umuupot. Kaya yun.
0: Yes po nanay, kaya po, kailangan po ninyong makapagpa-check up po muna sa doktor para malaman po yan. If ever po na masabi po nila, pero po yung ating rice coffee po nanay, makakatulong po yun, makakatulong na po yun sa inyo.
1: Yes po.
0: Okay, basta po tuloy. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: O dyan sa dingding ng July, ng pharmacy, July pharmacy, sa Kabalawan.
0: Opo.
1: Parang
0: Basta po nanay, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, ang ating rice coffee, para hindi kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin nanay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po bigas yung ating rice coffee, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay
1: rice, Pataas.
0: Yes, pataas. Tama po yun. Diyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos sa taas, meron pong sikat ng araw. O, yan po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Okay po.
1: Opo, sir.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat po. At babalitaan niyo po ako, nanay. Tawagan niyo po ako muli. Kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, kung kayo po ay nakainom na po nito, balitaan niyo po ako, nanay. At para po naman ay malaman natin kung talagang tama po yung nabili po ninyo at kung ano po yung magiging epekto po nito sa inyo pong kalusugan.
1: Sir, bawal uminom ng tuba, sir.
0: Tuba? Basta po, hindi lang po araw-araw po siguro nanay.
1: Hindi naman.
0: Isang
1: tagitang baso. Kalating baso.
0: Basta ang importante po nanay, yung ating po namang rice coffee, dapat po araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito. Yan po yung pinaka-importante po noon. Okay po.
1: Salamat sir sa informasyon na mabuting informasyon.
0: Maraming salamat din po sa inyo at sana po ay tuloy-tuloy po yan. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Ilang linggo, sir, pwede mundag. Kung wala akong pambili, paano, sir?
0: Nanay, mas maigi po niyan kung tuloy-tuloy. Remember po, nanay, tama po yung tanong po ninyo. Remember po, nagkakaroon po tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga kinakain po natin. Tama po ba ako? Yes, at na araw-araw po tayong kumakain. Hindi naman natin pwedeng ihinto yung pagkain po natin. Kaya po, Kung ang tanong niyo po sa akin kung hanggang kailan, dapat po araw-araw habang kumakain po kayo. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: Okay po.
1: Ang okay problema po. Ko lang po, kung minsan sir, wala bang pambili ba?
0: Opo, gawan po natin ang paraan nanay kasi yung kalusugan natin ang pinaka-importante po sa lahat. Kasi magagawa natin yung lahat na mga gusto natin gawin sa araw-araw kung tayo po ay maganda yung kalusugan natin. Kapag maganda yung kalusugan natin, di ba? Mas ano po yan, mas... magagawa nating makapaghanap buhay pag maganda yung ating kalusugan. Kapag tayo po ay may mga karamdaman, nalilimitahan po yung pagkilos po natin, yung pagtrabaho natin dahil po sa iniida po nating karamdaman. Kaya po kung maganda yung ating kalusugan, gawa natin ang paraan, magagawan po natin lahat.
1: Tama sir, tama yan sir, sinabi mo.
0: Di ba?
1: Salamat sir.
0: Opo, kaya gawan po natin, i-priority po natin yung ating po namang kalusugan. Yung ating po namang magandang kalusugan ang i-priority po natin. Okay po?
1: Opo, salamat sir. Maraming
0: salamat din po sa inyo at aasaan ko po yung tawag po ninyo nanay, ha?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo nanay. Maraming salamat po. Bye-bye. Good
1: din. Oo, salamat.
0: Mga kaibigan, gusto po natin i-shout out yung lahat ng ating mga kababayan na nakatutok po naman sa atin. Mga nagiginig po naman sa atin, dyan po naman sa Buwak Marinduque, maraming salamat. Yung mga nagiginig po dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque, maraming salamat po sa inyo. Tawag po kayo, ha? Kung may pagkakataon po kayo, mga kaibigan, itawag niyo po sa ating po namang programa. Ganun din po, dyan po sa radyo natin, Kalawag. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dyan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, magandang kalusugan. This is Jan again.
0: Ah, Nanay Janjan. Okay po. Nanay Janjan, ano po may paglilingkod ko po sa inyo?
2: Malaki yung pagkasalamat sa aking mga samangkin, nandun sa Jeet, at yung isa, ang iba dun sa Manila.
0: Mm-hmm.
2: Dahil nagdukan ko sila na minum tayo ng rice to tea. Well, ang rice to tea talaga nagtagaling sa mga kalamdaman ni Jan. Sabi ko.
0: Apo?
2: Sabi ko, kahit magaling na kayo, pero patuloy pa rin. Hindi ibig sabihin na magaling na kayo, tapos nag-stop. Hindi, pwede yan.
0: Mm-mm.
2: Dapat, tuloy din ang inyong pag-unom. Dahil, ang specialty ang magaling sa inyo, ang sumulo sa inyo. Kaya, dapat, hindi kayo nag-stop, ha? Continue to drink the rest of you. Yun na nga, sabi nila, at yung kabisis sa siya minom. Kaya madali ang kagalingan nila. So, malaking pagkasalamat po na magaling na kayo. Yung na kayo gumagastos ng malaking pera. Kasi ang mahal-mahal ng meal. Nagin yung tao sa ang napag-sukap. So, yan, 130 lang. Kumpo sa 1,000 sukap. Tapos inuwi na kayo yung stupid. Only 6:30 or back. And then, so, continue. Don't stop.
0: Tama po.
2: Kasi kapag nag-stop kayo, ako, kapalit kaya yung sakit ninyo.
0: Yes po. Nanay, basta po, nanay Janjan, basta po, patuloy lang po nating ikwento sa lahat ng ating mga kababayan dahil nakakatulong po kayo niyan sa ating mga kababayan. Di po ba? Nanay? Hello, nanay. Ay, naputol na si nanay dyan. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa atin sa Radyo Bandera Katarman. And dyan po sa 102.9 G Radio San Miguel. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Yes, magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
3: Matthew, dito din sa Jensan, Jensan Pacific.
0: Ah, Tatay Matthew. Okay, Tatay Matthew sa Jensan. Ilang taon na po si Tatay Matthew?
3: 55 na.
0: 55. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
3: Wala pa. Nagtawag ako kasi tanong ako kung may available ba dito sa mga butika dito sa Jensan.
0: Meron po, Tatay. Ipagtanong-tanong po natin. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Meron din po dyan sa Rojon Pharmacy, The Jungas Drugs. The Jungas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy at saka Butika Arbe. Yan po yung mga butikang pwede po natin puntahan at ipagtanong-tanong po natin yung ating rice coffee. Tatay, nakakita na kayo ng ating rice coffee? Alam nyo na?
3: Wala pa. Hindi pa ako nakakita. Pero panagi ko narinig dito sa radyo na yung R.I.S.T. ang stealing. Tapos may bintong dilawang kanton.
0: Tama yun. Basta po, Tatay, ang spelling po nito ng rice natin, R.I.S.E.
3: Rice silang ba?
0: Yes, yun, Tatay. At yung, kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, Tatay. Balitaan niyo po ako, Tatay Matthew. Kung sakali pong makabili na kayo ng ating rice coffee at umiinom na po kayo nito, balitaan niyo po ako. At kung sakali, halimbawa yung lahat ng mga nabanggit po natin mga butika, ay nalibot rin po ninyo at wala po kayo nakuha, balitaan niyo pa rin po ako, Tatay, para masabihan natin yung ating po ng mga deliveries.
3: Sige. Maraming salamat po,
0: Tatay Matthew. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At din syempre yan sa atin, ang ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Tawag po 0969-226-9623. At syempre po mga kaibigan, ito po malapit na tayo mapakinggan din dyan po sa DWDY Isabela. 1107 kilohertz mga kaibigan. Kaya yung mga taga-Isabela, magkakarinigan na po tayo dyan soon. Ano po, ha? Dyan po sa DWDY Isabela. Maraming maraming salamat po, ha? At sana po naman yung lahat ng mga taga-Isabela ay makapag-simula na rin po sa pag-iinom ng ating po namang rice coffee. Marami na rin tayo dyan sa Isabela na mga kababayan na umiinom na po ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy lang po natin dahil malaking tulong po ito sa ating po namang kalusugan. Malaking tulong po ito sa ating po namang mga karamdaman. Naiibsan yung lahat ng mga iniinda po nating karamdaman. Kaya po soon, ano po ah? Malapit na tayo po yung mapapakinggan dyan sa DWDY Isabela. 11.07 kilohertz. Siyempre po mga kaibigan, available na rin po dyan sa Isabela yung ating po naman mga produkto. Pwede po rin yung ipagtanong-tanong sa mga butika po dyan yung ating po naman produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Pwede mo magtanong po kung saan po ba ako makakabili dito sa Nueva Ecija po? Sa Gimba po.
0: Gimba, Nueva Ecija. Apo. Wait lang po nanay, ano po, titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan kayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee sa Gimba, Nueva Ecija. Diyan po sa MedLife Pharmacy, Rais Pharmacy, Gios Pharmacy and Butika natin, Nueva Ecija.
1: Sige po.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee nanay?
1: Hindi pa po.
0: Basta hanapin po ninyo nanay yung ano, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Diyan po sa karton na 'yan, makikita po ninyo diyan sa kulay gintong dilaw na karton, may larawan po diyan nanay na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po 'yan hotdog. Tapos may sikat po ng araw sa taas. Hanapin po ninyo 'yon, kulay gintong dilaw. Ang spelling po RISE kasi hindi po ito bigas.
1: Apo.
0: Okay po. Yan po yung iinumin po natin araw-araw. Dapat po tuloy-tuloy. Makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Apo.
0: Okay po. Tapos balitaan niyo po ako, nanay, kapag kayo po ay nakabili na nito, at lalo na kung kayo po ay umiinom na at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami.
1: Apo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudun ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
8: Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
7: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chaga Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
9: Nalala ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. Mag-DTX 500 araw-araw.

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: There's a song from Eric Gadd with Do You Believe in Me. On top of that, La Russo, of course, Simply Red with Stars, and Nina with Colored Kisses. I'm DJ Nathan. You're listening to Sweet 97.7. That song is being brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Also by Pau de Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. It is now exactly 8:02. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory. Magbe-break muna tayo, magbabalik after these short reminders. Don't go anywhere.
1: Sweet 97.7.
0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time, it is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Today's best mix. Today's best mix.
1: 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, dito.
3: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
3: ko. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Na ang kailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
11: GTX 500.
12: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
10: GTX 500, bibili sa mga butika.
11: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
13: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
14: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
15: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
16: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
17: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
18: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mix 97.7 now turns the music back on.
20: Overload, pleasure overload.
19: Here it comes.
21: Great.
19: Mix 97.7, today's best mix.

0: 97.7.
1: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon na umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Bibili sa mga butika.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Win!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500,
2: mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: 97.7.
1: DWMX is a proud member of the KBP, nakapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ang ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Nilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang, give and take. Na take lang, take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sa pumong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha, ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami hindi baper matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang ipotuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pang kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, pumuto ka ugat, kumato siya. So, paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Health, Kawayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir, ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh.

Baby. Halap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butik. DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Check our time, and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500.
2: Always ka bang pagod
3: at stress araw-araw?
2: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang DTX 500.
2: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
1: at ang stress maiwasan.
2: Ang DTX 500. Araw-araw.
1: Mabibili sa mga butik.
2: DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500.
2: Bili sa mga butika.
5: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Magkaya mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Eh. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinadvisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pala pakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako. Nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, ang puwag na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang masama lasa. Oh, yung kanyang tawa clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintanggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
10: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
12: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500.

0: cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butika.
1: Mix 97.7 now turns the music back on.
2: Overload, pleasure overload.
1: Here it comes.
3: Great.
1: Mix 97.7, today's best mix.

0: sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Visit Las Al Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang, give and take lang, take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nasabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang ipotuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke kayo sa tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko ito. Okay kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya nasabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At syempre pa mga kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
5: Si Mabini Gansaga Bungag ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
4: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
7: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
6: 24 po.
7: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
6: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
7: Oo.
6: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
7: Oo.
6: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung efekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko. Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
5: Gusto niyo bang

0: Kaya bilis mag-GTX 500. Mabibilis sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibilis sa mga butika. Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
3: On the wake-up call.

Okay, by the way, good morning po sa inyong lahat. And sa lahat din po ng tawag dito, bagong gising. Good morning po sa inyong lahat. Uy, sa mga ano ha, hindi kailangan gumising ng maaga talaga namang siya niya. Or, parang yung kakilala ko nakikinig ngayon. Walang problema sa pagising yan. And siya nga pala. And kung meron po kayong nakitang ano ha, kung meron po kayong nakitang ID dyan po sa may sa Buwana, ito po ay ginamit raw po niya pang tawag dito. Panlabas po. Ito po sa isang remittance center dito po sa may Cebuana nga. Malapit po sa Mercury Drug. 24/7. Ayun, kung meron po kayong napansin, August 30 po nangyari yon. August 31 na niya napansin na wala na. Ayan, kung meron lang po sana kayo nakitang ID, pwede nyo pong idala dito sa aming estasyon. And kami na po ang bahalang magbabalik po sa may-ari. Third floor heritage building po kami mga kaibigan. Ha? Third floor heritage building. Meron po tayong mga guard dyan. Pwede nyo po tanongin kung saan po ang opisina po ng Suite 97.7 FM. Again, kung meron po kayo napansin na card po, ID, PRC ID po ito, po lisensya po ng isang nurse. Yes, nawala po niya. Niya na napansin na hindi yata na isoli sa kanyang wallet yung ginamit niya po sa Cebuana. Ayun, kung meron po kayo napansin ha, kung meron po kayo napulot, ay pakinaman po. Thank you so much in advance. Ito po sa aming opisina. Third floor po Heritage Building. Suite 97.7 radio station. Okay, for those who want to send their messages and their greetings, bukas po ating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Huwag niyo po kakalimutan ilagay ang inyong mga pangalan para naman pangalan niyo ang isa-shoutout namin, ha? Hindi ang inyong number. Good morning po sa lahat na nag-uumagahan ngayon. Sa lahat po ng nagluluto pa lang. Siyempre, sa lahat na rin ng nagkakape. Tulad mo, kuya, na nagkakape ngayong umaga. Talaga namang hindi mawawala sa iyong umaga yan. Ganun na rin sa'yo, te. Alam ko, te, hindi gaganda yung araw mo. Nang walang kape. Kaya kailangan natin i-satisfy yung ating mga cravings, yung ating mga needs. Because yun mga nagpapasaya sa atin. But still, ano, be grateful kung anong nandiyo dyan, ha? Huwag tayo masyadong naghahanap. So, magpasalamat tayo sa kung anong natatanggap natin at dumarating po sa atin, mga kapatid. At dahil nga po ngayon ay September 3 na, araw po ng Webes, alam nyo ba, 113 days na lang po bago ang Pasko. Yes po, 113. Sobrang bilis ng araw. Hindi natin mapapansin, magtatapos na rin yung 113. Nakakita na ba kayo ng DJ na OA? Siyempre, hindi nyo ako nakikita. Pero ako yun. Very OA sa araw, no? Hindi kasi ako, naniniwala kasi ako na sobrang bilis lang po talaga lumipas ang bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay. So, alam nyo yun, sulitin natin every pagpatakpo ng every paglipat ng kamay ng orasan. Oo, lagi nyo pong tatandaan yan, ha? Napakabilis po ng paglipas ng oras. So, make sure na you are happy and you are contento. And still na maging ano na lang din tayo. Siyempre, maging mabuti. Paano yun? Maging mabait na lang din tayo sa ating mga sarili, diba? Tanggapin natin mga bagay-bagay. Pero, syempre, pinakamasaya, make sure that you are happy sa iyong ginagawa. Yes, truly you are. So, ayun, basta ako nagsabi. Okay, I'll be back. Diyan lamang po kayo again. This is your DJ, DJ Barry. Let's hear the song called Mateo's by... Let's hear the song, Mateo.
Ito has brought to us by Howdy Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. And GEO Enterprises, quality supplies and services are our commitment.

0: Midas Records.
1: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
6: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
6: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
6: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
6: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
2: Ito po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito ang aking
4: mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Therapy na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MXT, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
8: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trick. Alam mo yung mga balibalita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang na ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong nilalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natulog. So yun, nagkakasakit ako ko, nagkakaroon ako ng mga sigot ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor, they discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung aming magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ay, ito nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon, ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang may nakontinue kong sinitake yung MX3, ang gandang efekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung ganda ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubos. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening So, yun po, ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
11: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
12: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
13: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
14: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
16: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Manala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. GTX 500.
3: Wakey, wakey, rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey.